0: Hanggang kan ito mga ido, pangluya. Baka iba huwag magkalun o siya.
1: Oh, sa pidun! Pidun! Pidun!
0: Hanggang kanta karabaw, pakan ay asin.
1: Asin!
0: Kanta hanggang baboy dukana umansita eh. Ligom dukana, kanta baboy.